muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: cyane ejo ne huse ngaho isororezo abanyesorezo mubaneye mugira isabato nziza abo ngaho mugakungwe ngaho mu ruziba mubaneye mugira isabato nziza n'abana turi mu kiganiro cyanyu turabarindiriye ngaho kwipera ngaho nyamutenderi ngaho mukanyosha ngaho mukamesa mubaneye mugira isabato nziza aho ni mwana yaje ku murongo hano mwana urakomeye urakomeye bihangane yavuye ku murongo ariko ndamenyeje ko ikiganiro turacyakibandira mu kwakira amatelefone zanyu kugira ngo abana mubahebere umwanya wabagenewe muri kino kiganiro cy'isato nziza n'abana aho mutwakura kuri za nimero nyine muri komandi kurikirana kwa hano mwakira
1: haro
0: nawe ntibikunze ko tubandanya ikiganiro mutwakura mu gihe mubona ko mwateguye umwana kandi yishimiye kuba natwe muri kino kiganiro kandi mu gihe mutwakura ntimushyire muri hoparare telefone zanyu cyangwa ngo muyongereze ijwi kugira ngo mwumve ntibikunda ko wumva kongera uvuga kongera wiyumviriza aho mwakira umwana
1: aro aro
0: nawe aravuye ku murongo nariko ndabamenyesha ko mutwakura mugema mufise umwana pembeni yanyu kandi mwateguye kugira ngo mwumvise ko ikiganiro ari cyabo ikiganiro ari isabato nziza n'abana kugira ngo bashobore kwinjira mu kiganiro bateguwe mukababwira abo bifuriza isabato nziza kandi mukongera mukabafasha mu kwakira telefone kugira ngo bishoboke ko bikunda ko ibintu bigenda neza na cyane cyane ko turi mu kiganiro cy'abana ariko kandi mugabo ababyeyi nimwe mudufasha aruno akiri
1: mu aro aro aro
0: bihangane n'ubu bitwatweretse ko mwinga bw'ibyuma ko umwana bidakunda ko bidakunze ko akomezanya natwe ariko kandi mu minota dusigaranye nka munani twacyabandanya mu kwakira amatelefone yanyu bibondo ariko badukurikirana muri ngaho mubimbi ariko badukurikirana muri ngaho mu mizazi ngaho ku ishengero ry'umubimbi ngaho ku ishengero rya kinama mubandiye mubwira isato nziza ba delisiya na ba wiri ngaho mubandiye mubwira isato nziza
1: aro
2: da
1: ni sawa
2: ni sawa
1: urakomeye witwa nde
2: aniyera kimwe na aniyera
1: mubahe
2: Uganda
1: ifuritse isabato abandi bana
2: eh
1: ifuritse isabato nziza abandi bana
2: eh isabato nziza wege nyene
1: yego murakoze
2: ni
1: aro
0: abandi aniyena
1: nakarimba cyane somu fise
0: Manza wipfurize manza mureko manza wipfurize ani
2: sa
0: ipfurize papa isabato nziza mama abo muvukana n'abagenzi bawe sivyo
2: isabato nziza mama
1: ego
2: papa
1: ego
2: numwana cyane yita cyane
1: ego naundi
2: nabla
1: Eko.
2: Agisiti.
1: Eko.
2: Nagade.
1: Eko.
2: Naronia.
1: Eko.
2: Natania.
1: Eko.
2: Naprese.
1: Eko.
2: Anayeli na Jofana.
1: Eko.
2: Nadirise.
1: Eko.
0: Aniyera ngaye Uganda tumushimire cyane, dushimire umubyeyi yamufashije. Bane kugira isato nziza Aniyera. Ngaho wowe na papa na mama mubandanye kugira isato nziza nawe muvukana n'abagenzi bawe bose wipfurije isabato nziza. Ego, tuwachafise umwanya wo kubaha kugira ngo mushobore kwifurizanya isabato nziza nyuma ya Aniyera tuwashobora kwakira ubundi mwana yiteguye kugira ngo nabashobore kwipfuriza isatwe nziza Giscard turumuna ku munyo
3: Aro
4: Isa
3: Aro
4: Isa
3: urakomeye
4: Ego
3: witwa gute
4: Esenga cyane utipe
3: Nanjye nitwira dukunda Giscard ubahe
4: Murudzi
3: Murudzi Ifuritsi sabato abandi bantu.
4: Maesa.
3: Eko.
4: Yosupe.
3: Eko.
4: Alisele.
3: Eko.
4: Dani.
3: Eko.
4: Vai.
3: Eko.
4: Esiri.
3: Eko.
4: Papa.
3: Eko.
4: Mama.
3: Eko.
4: Anandi bose.
3: Eko.
0: We put it together with Griff.
4: That fish is so long.
3: Did you get home?
4: Ruka, Saviri, Kumurongo, Amirongi Tehanu, Nakavi, Arapuka. Kandi Yesu, Abgizu Kenge, Nokukuru, Nokushimani Imana. Nabad.
3: Ekura kote.
4: Mugiri satan tisa namwe.
3: Namwe epe.
0: Ego, ya tukwese Wycliff. Urakota chane nga muruziba ati isaba tonzi iza. Ego, mena wana mga mga
4: kumwe.
3: Nisawa.
4: Urakomeye.
0: Witwane
4: ndaga muvugane na Freddy. Bisaki tumana orene.
0: Ego orene.
4: Bisaki tumana orene.
3: Nanje. Nishukira neza Freddy. Mubahe.
4: Namukati muha.
3: Ifuritse bandi bana. Isaba twatiza.
4: Kimpe.
3: Eko.
4: Kimpe, mama kimpe.
3: Eko.
4: Alexa. Carola.
3: Eko.
4: Sire.
3: Eko.
4: Kosuke.
3: Eko.
4: Nana, la gente hoje está na descenda lá.
3: Eko.
4: Já fiz isso, amor.
3: Lipu get kumve.
4: Ini kali kita kacau ni. Orang orang dah tu kamu. Mana aku yang ada surat jajar? Mana lagi tu alamatan ni no?
3: Ego, urakot se.
4: Ego.
3: Misal macam siapa?
0: Ego urakoze cyane Ohene na Wycliff ngaho kazimuha no uwe mu ruziba mbande mugira isago nziza bane mugira isaba to nziza murakoze cyane tugiye guha amahirwe umwana umwe kugira ngo dushobore kurangira

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

umukenyezi w'agaciro. Umukenyezi w'agaciro ni kiganiro gifasha kuzirikana no guhimiriza uruhara umukenyezi mu iterambere ryo mu by'Imana ryo mu rugo n'igihugu.

0: umugenzi ni kindi
1: yemwe yemwe ibyo rukundo go n'amayobera pe
2: yo mbega warumvise ibyashikiye wa mukobwa wa Mari
0: mbega waruzi ukuntu Matayo na Mariya bobo bikundana
2: wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango kurikirana ikiganiro umugenzi n'ikindi kuri radiyo Agakiza ku isoko y'ukuri.